0: bari kwibanzwa basi sinja kandi katwanda bari tu choro cha munu wire no mo bola namo namo bola bandu basi ari wetu toikase mezire yere na bokobyala bari chetu toikase kusebo bake kulubanzwa basha kulubanzwa na bukuni bore mugisha ka fanyo rusegese yeyi kwenye wana chama cha muluhimbo sinje kunyumu yumu chena humula katonda ne mtu kwa kuania leo basi kandiyono tuma hiko kwa radio moto butembo kuhano mama bimenyanga ne bahe chichi tunga chenyu chendi chenyu chika wachete habula mkulu habula nihano habula mwane habula mtumwa chikare tarawani chitunga chaba shakulu na wake kulu mbuyo butembo asta association de sages de l'étroit de age e kabaneka ho kapitero omukomine kimemi basi bari chetu nshi mure banki na babiri semere kihindi kintu na bakapoka yacho bakasha menya bolo babo ai kushikube twa tukahorekerera esa iyo ese tuchereho pabere lava nshi bande bakala bana bande basa lakini abakasha senyuma bakadisha sha la la nia kande yetu ni mukania beno abasha kulu anabaka wache eno chokora di moto butemu beni yona ne kwa nene basi goti kibanzwa nzumwa yikuwa mwa mwire tukandi kanyo kwa chinyo ichika wachete eri chirania aba kuri nzala au rusu vya umote mamonda eri chirania aba kuri nzala au rusu vya umote ma mamonda omasa tuke kanyo kumunu wire bakuri nzala abali mumalie abaitayire donc aboshiabo kadrebia katonga kirani abo tote donc bol na watekere mombolezo ko bunonga echerero ndiyo ndibo bu basi omose tuke kare bola bunu wire nibo bu bali kirubanzwa bakara kashi mambu uyukure nzala nyekure ki no debor
1: Oyu kurenza line yakore na nyoto ni akasondere eriuto.
0: Yabuje kure bitu.
1: Ini kure bi.
0: Badate bati. Yabuje kure bitu. Na bafrase bakoma bu vadre krena. Buna padore. Buna shinacho. Ni wambu ano tukandi kwa sasa akomacho okutsebo. Erikirania. Nelisi omutema omonda omundu yuwirire. Omundu kaita lukako omundu itaire omundu le mumarewo nishambare o arembere mberere ndiyo aga kareni bwate twagamupokara tuti twagamuhorekera tuti twagamuwa tuti naye atokiri yondeke naye ndaye motema atokere suba omunda yo mwache tukandikanye ko muwire bali kibanzwa tuwandu tubushi mututaumbwa ambutushi tukasha era ko bendu yeah au tu au shiba taundu obushi bakasha abera yeah hania omwera yabyo no mubulerwa mubulerwa yowe kwe
1: ni wambo oyo kayetaga
0: mubulerwa
1: yitagire
0: Ya shabia na no ndinaye ayukabya nayo mumuriye naye mutugabo tute naye ngabiyo omukwiru no muyatima
1: ndiyo
0: nari abantu aba ne bandu nabo tuba dususire ne bandu ngatwe ne bandu akahumula ngatwe share ekyo bahurire nabo okwitwe
1: yeah
0: nabo banabo tano bwenge lakini nenya nabo tano mukasana lakini kunze Mungu mwate, eno ewe, ukasha tabia omukayara koko uti. Nelichotu kei kanya mungu ile, tukandi kanya okona munairi watote sasa. Omumasikini, tuanga watote yo wahi, na muhitaji yo wahi. Nelanduwa be, masikini na muhitaji. Omuhitaji, alitafauti na umasikini.
1: Alitafauti.
0: Omuhitaji ye, yo mundu angana byana gwete ko hake lakini inyene leira ku chindu cherebet yesha sunga cheria chagasisha ngo dicha cheti iyo muhitaye umaskini sibombu yo mundu tukire ko bisandu au tukire ko maboko umaskini yo mundu oyo echo si choshi shanga tokacho make ni bwambu ne mukubere bakamuno bakwambu omukubere
1: omukendande ate
0: make omukubere ako sikoshi basi
1: shanga kasungu
0: lwanga bya luchemba lwanga bya nani
1: ne rimente
0: ne rimente obuli kandu ko sikoshi ne rwabandu aba Mungu mwabwate ebo shibikolera hawo ukana bwateno ababu abulayambo eno babahera mungano mwe mwebe
1: amahera mungano olutwambalo abere lasera hawo mana yatuno mwe
0: tungana wadute tungana wadute aba maskini na bahitaji lolo twambalo le mucho mwe
1: ndiyo
0: ne lutwamba no lutwambalo siba gatokere kulalo bobandu abo Mutibe tukovera noko bahitaji.
1: Ye.
0: Yagara wose kada ku.
1: Ye ndichale kini atubikolera hawo.
0: Atubikolere
1: hawo.
0: Ndajo tukadikania kwa hano. Tukatikira ndoto sasa. Tuanga kirani yabo tot olusombolo. Nalo lunumule kwa mutaka. Lunumu neneha nalo ngengano. Eh? Maga tuko rutye ngano baba witeko.
1: Ehe.
0: Ngano yinyi kumea. Nerenga no si agase ko luso boku divi shibile shiro ko okuchi.
1: Ngo chataka cho uma.
0: Divi shiro ko chataka. Nero sasa itukatiri watu chiyo chiyo chiyo watu teno. Shiali wanza akabia luso amba. No.
1: Iya.
0: Bo. Lakini. Evyo shi ambuwe korele.
1: Hawo.
0: Hawo. Nevyo shi kande vekasha yanda haye. Ewo mungu.
1: Nye yuka isha sombola mo.
0: Yuka isha sombola. Oluso amba.
1: Nengano.
0: Nengano we. Na chikara ka itwa tkeribo dote sasa abantu aba sibandu berekeraniwa ne bandu batorere buhoticha nabo babyabantu ngabande bantu
1: nibasogasoganiwa
0: kusangwa jingana liya kusebu omungu amabye mwatu hebendu tule bajera tukajere ebendu ya nyamuha
1: ndeke ndeke
0: Nesa tukashere bendu ya nyamuhanga akale wenga tukashere bototi akalebia abake bake abo naba yitayiri abo nga twagaso habo nga tukayera bototi nero muri wire obore muri kandirebia ejera sayiwe yo mungu muhere nga kashere yate kudiso uti Mungu ni mujinga ariko hechendu shari kwa chata ni cha uwene
1: yeah
0: akakuwa chinye ka watibo mungu ye shachote bya labirisho de kandira taka watakanda yarati
1: yeah kala biromo bana
0: akala
1: biromo
0: moria nejo kadaka munubire omundu ababiko wa wakabwate aita yire awa kwirye nzala inyana lengire amaiko wawo ahane echanga kutolako aona bahakili nibyo bakana ruba menya amuntu babya serere iwa mwego bwote uyungo kwama ngokoma hiko huwa yuyu akwire nzala
1: ndiyo
0: awana utumwatsi wakande
1: mwere
0: lakini kanjika jiko sunga kundi muntu bure habira sebe yo bifime bakasuki kolangira romo omochiyo
1: wishulaye
0: yoniye bwote buvwe mu sinyere hano
1: Gwende suru ini anashi kuta mulangira mochiwe choko nene.
0: Nero, eso muhitaje mako ya ndere. Uluwa minya, Yesu Kristo iwe nwene, yoyo kasa omoyo. Ama kore ndere.
1: Inga.
0: Nero, ebendo kuhari ya vyo, uli mujera wabyo. Itubu shitu uli mujera. Omukorema ni mujera. Kwa vyari, abya karema. Esaha wangawaticha au ndi mfano uli mireverewa yono ni mulu wa wakayange kana ni mulu wa bakimbizi wera omukimbizi yoyo otetahe tuyo muri nyina limirobera wabyaye na wanata asolomu. Eriyo na uoma bijere oko mundu oyo ishuwashi.
1: Niko bana ne kunde na kandi ya hiti.
0: Na uwe bali ya hana u, na usu wae kumera bioko. Na uwe nilisha kebra na uwe ndio leolta bioko wote. Ah, mwa kamba. Na ye, yoni tolera kumbe na na ye na ha, o ndi uwe. Ampono sibe sero mitema, ewo uoma. Ese yetu kandi vietu makirania abandu wabo. Abandu wabo siba nga wano koche huo. Abate keba kandi shabi wane pake chuhu erehu. Na bakobere baka shabi wane pake chuhu erehu. Na bahitaji baka shabi wane pake chuhu erehu. Aba kuiru baka shabi wane pake chuhu erisha huahu. Na shungubi sika shabi sena hutu pake chuhu erehu. Doko ebi shibi kaya kolera
1: hauma.
0: Shari cheka bombo. E chitu chihe wore. Tuse cheria. Nerio ama principe. Nama teknike. Obare kumakuma bandu aya. Upake chihe wore. Doko ebi shibi kaya kolera
1: hauma.
0: Shari cheka bombo. E chitu chihe wore. Tuse cheria. Nerio ama principe. Nama teknike. Obare kumakuma bandu aya. Oretwa toka.

0: bobera wa shebyo munjacha eba wa ah toya kande wa mahenge e omwami mweke wa detukitsu katwa kukolie amumeso mo wat ibwa moya mubara mutia yenda na bande nerishe hika saya he iwunamo murere ebwa miano inde mwala mya nyinyi byala ba malama ama shafunga yo no mulume ama shalembera nyinyi byala anatere nyinyi byala yo emobyo mwami abya kakola akakola byo ishe byo shibusa nano buteke iyi atrekire ne rishi aleta menya ngo kwane mukola gushye benene benene ebyo mungu akabwate ni akola e
1: ni bombo ho kabisa umwache yo makani yo munu ure hano hano mundu kashalweno yelweno ne sufuri manake babwambu 0%
0: te kumbi gwesha cha shabia
1: ya
0: kumbi cha shabia
1: 0% munanga nasoga yero busana ki
0: rano buyiyi
1: omundu ahiko ho wawo ne uzikubura wote ijenda leka nauta ya muteke ijenda leka nauta olo mutoka ijenda leka nauta himbe nyumbe mbiriki ijenda bo ne riba kusaga iba ku iba ku ichakakala ne byo sibye seha sende kutreba ijega langa musibi ho mochibo eh byo ne muhitia kandi bukire bena mosha soba kandi
0: okujula kutreba ntikusula kutreba
1: bari chatu banzo abantu aba otoma takara otoma hulaba turate kritu kirani bomutema sibo ambona bo baloga bakabya nzama bibaka bayitaji bibaka bayatimo bisikabya nguvi ye Mungu akakola kyo ni leso katu hayo kabwate ngandire byabanga bakandi ngabakandi rabati abantu aba ngabakandi kumakoma bo bate neryo naye nabonyitu vema kwishi mumasunga mali wa yewondreke mumwa nali byakwishi abantu abakalawa mwanali bishungubi nali wakaita lukako tabi biblika yote nilikuwa na njaa huko niona nilikuwa maskini huko ni nani nilikuwa na kiu huko tabi obye ne miasi mikemeke lakini litu hii
0: nimenana
1: nimurisha kwa watu mbino abata ke basaba tukahola obore mundu ni mutreke huko na muna yewe uka minyangu kandi hitia wote na wama kuhaya akanduka hande na ukawa yahikeka na utasha handa u
0: Oh ndende ba ambo akalio ka hande ko ka kadubwira kakanoka yuwira
1: ehe ni wambo choto kande kola bali kirwanzo mama biwa omwacho yo ngatwanga kirania abande batu
0: bakirana
1: mungu mo bwatino ebyo shibikurere hauma abera nabatreke nabaitayire na batawetreko ne shungubi na bakimbizi na bahe abone bandu babere mwitwe situangatebetana kubo na situangana nabo lakini tuangalebya ama tekniki otwangakola
0: tukasonyasonyabo ne rishungashungabo
1: omundu amahiko ho wawo eri amahawiwe inyali okwewe inyakano wana ngulu eri wambo shambo yakana akana kwa lachere. Isu uti agahi kuhu wawo. Hati ya bule bule hivi. Ina nabili wa kanyambu. Tabi wama biki kuhu wewe. Ukanda ulikiri wa luwa hu nyanama.
0: Nyanama kwa achere wache uwa.
1: Siche uwa. Nero sasa ichiro kaji saluwa jihani uti. Mahatikeni huwa ya hano have. Have rich. Esa heyo.
0: Uma
1: vye suma. Nebio shi wakola.
0: Vigalu ya potokala.
1: Vigalu ya potokala. Ni wambu. Tukabe wasinja. Nyobosi nyimuka kola ebiwenenga mbiyo butembono
0: na hande
1: tunashimunie yo inyaba fazili inyaba ahe bakakola ebiwena wena itubushi tubiba fazili isiro ruko libiba fazili ni bandu barebe tubushi tubiba fazili kadiri ngo komungu abere kuha na urebaya onde ro tambe kwewe nango anga muhanga
0: muwatica wotre
1: kunde okumuhanga nabinyaka inyaka kutorumanako akara lokoka kaka kuhane kuti Ijele ngire ko witreko deryo akari yasu kabe ko subusoben deri mu byo wiwa utya jire ni ngoni adu yangu basi mie adani ngalya ka mubaye iya kata loka ga kubura tiki deri share bya metodo nga shimye mu ruwire usangwa share ukashikala ate nzama shauri shati kala ahati muyatima shauri shati kala ahati shunguvi yehe abo amaba kutindireko mungu anashe chikara kaba biho kuhino ho olenga ndi busanaki anashe nje chikara ka ebasha kubana ngadi busanaki neryo irikiriwo muti mamonda isiwabu ora chita chetia arwanga namurutendo base namabiwe byuko bwa bolobolo ngadi reya ngadi rengekanya katongara tote iwo bo bimweti cha kutsiba naye akambi yosere hiotseri nenye yondeke ne na misa byaka dukusabera aba kale katwa itopata shobaraka wa wazara ulewa na watauta kuchenda umuntu yake shanga sabara wonde umuntu yake yeah
0: ndigwa
1: agara sabara wodi
0: angana musabera
1: aje jero mwete ko ndona buteko
0: hali tofauti
1: yete
0: hali tofauti yete ananga kwa mwabya mokaseba imuna menye no mja mjiharo wala foji fulani tani ukana langera yelebyo yu abitsuka yera Mere ni abyanga makuma kuminyeba osi inyemwa kula naye muka musabera ndekembeka uka oti hali yona mahika mweno ye fulani oli asiye watsuka ayira kando na ria matwevuka but baka sabera wa
1: wasinje kwisi yo chinu wene kwisi bakala nyi sabera na
0: ere bakona ku sabera ndeke nduka na ira na bandu buka ya defender yiri olu baka ku sabera
1: ndina wakeriwa mundu akataka kobya kakorako ndivo abone bana nibutekana ya Mungu abere na naye na kumi na uticha kuwe na kuboko abantu yasangadi ya ku the father sangadi ku atichoguma mumafikiri esawo bila sana mahitaji fulani kwishi kikabichuwe
0: ejeje
1: omose tukanda kola bali chetubanzwa obore mundu akore kadiri olo hawalo kuwewe mukanda langira na chewo chikande sema no bore mundu akandi susa emyaka menene basi tomatu yaho tobote basi musibo mubuya baada ya noko nani ko hanu ndibenyu ono ne Norbert muhindo safari
0: nono ne kabwo ndiru debor neryo mulage wo mwiso tuko watu oyuka haver ekiwona chiwe chikendi siatra kikushula ekyabwaga sikende sha yerana ho ohobe bikande sha tsoga
1: basi wasinja buhol

na chuma trahe. Butiri kunanga. Tunashibwe tutetore mezo palos. Kambo nikanene akauti ni irina. Ipisha tunikana masosite de microfinance awa uti irina LBC TID awa mena de sosite de microfinance de renome. Chekare ke tuwasa umuololo eria muna wiri. Tukasha kuremba. Tukasha kubandako. Tutuka nuka katande kuwene akarisha yunga haimana mezo palos. Okili muna wire yunga naendo kumotowe haujini. Tunashi kwenene. La route de la réussite est pavée d'échec. Onama handeka hano hati. Ati misa merci beaucoup. Mina furahia hii kipindi yako sana. Chinani furahishaka sana. Na nilishaka uza mtu ya haujini kupitia hii vipindi yako. Asante sana na Mungu awabariki na nyete amena. Unatimishi sana mimi minapena niingie kuichi limba yetu cha MMG Edonu Viva. Mina hizi wapata wapi? Na nyete tato sunga, kini liikatoko mezo palos. Tukaba nikumuye wabuta mba mezo palos. Omori kinjasa. Niro wabuti mnjikanga ya haribiro ya misisa. Ukande nyesunga na ngende kusondoria. Kusidi uule omoto owe haujini owe uwewo. Echaka satu echisubukiri ya bana wetu. Unatende kire nye pale sheke. Wamemu kataloka eri ulomoto owe haujini. Se usageyo. Eta lokari yao. Eta lokari ya urekende kuha kagala. Eta lokari ya wanekarase. Eta lokari ya urekende kuha elimu. Eta lokari ya urekende kukufanya mwelima. Na uwa ya elima hapa andu tinitishindua kajua hichi na hichi na hichi. Muna vyanga sata kutsebo. Muna vyanga denga kutsebo. Muna vekaha katroga. Muna vekaha liwa musuwa. Esu mpukulisha padulu mwamu nimeru. Kwa si muna vererua. Ereveka yari ya irimisisa. Nanya nyongoza. Ere vegona. Ewe katuwe kira. Kunde susi yaji kuminayendo kumutuwechi. Owe haujini. Kunde kakatulaho. Akegibu waho. Akaho kakera. Omule mehanda na mehanda. Echi subu kire jeti. Considere le zerer. Come des opportunite. Erere echire ke wataluka. Kumbe okwe wachimi ambumo nga ka opportunite. Kunderishe wambumo kataluka. Iwasha taloka ememe erer. Dongi iriluri merer ere wanakola. Kande washa toga na murio. Ono teno. Ama erere wawayu umayunga inopportunite. Atino erere yore kolewe siyo mwisho. Siyo mwisho la maisha yako. Erere yore kola. Siyo mwisho wa chihogo. Siyo mwisho wa maisha wawu. Lakini kalwe karase. Awo kamela bamu. Echi subu kire. Klarifie. Votre vision. E vision yao, ukabutuwa kwa mwakono, ule utakiriwa ira wote. Kumbe suwabi wa mundu, nguyuru musaridine. Nero, ajubari ya saridine, share minya, mwishinga irichi. Kumuha more munuwa wa mundu. Ule utambuka ula saridine, mbunu mulisamachi. Ono atendo, kumbe, uwabi ya mundu, oyuka clarifier donc oyuka bya wazi mu vision omusheri akayikunya omabe unene vision ya regulo mutowe haujini asaha kuhina yatu sayira hakuhina yatu uwa clarifier kuti mishisa wora haye munga no wata risha nyikanira yabore ndiro omukukanira yabore rekare ke vision yawo iya bya clarifier iya fungore kana eti subukire ukwabi clarifier vision yawo ndiro wa passer à l'action. Eri pasi alakisore ya hebana vetu. Yesa ukenili ya utimisa na mabiliya. Na mabiliya bishiku kabuga. Na yesa fraya giyeyi. Nyetu ale. Hoba kaveka. Na ingana shendro mtu haujini. Aba ndeba ndroba kata loka konde. Bakafanya. E proje. Lakini inyata pasi oko aksyo. Nerongasa risha kubara nyetu mesheri zami. Kanuka katambi. Akiri pasi oko aksyo. Eti subukira chetri. Kultive la resilience. Omufranza mwa watino, voire chaque échec comme une leçon qui permet de progresser sans s'arrêter. Atino kumbe, échec yao, eira rekabu.